ukuthisa inhliziyo yami silimile umoya wami uyawuhlukumisa impilo yami simileke wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ungilahle kugcinina bangifuna ngizibe.